takla yai kumadini pamai mwanga yantabo masal wange kemdaire dim kundili ayo teruo gosna juo kumajgimi kadmini mer kadi ay madna pardeg malang kadi de barobwa nubai koy

gam chat gum malang ke dia go ke dengam go go ko gonan ke chat la ke takul ne no e institute inside taniba te tarob kendere dek maktub ko jak ngi ko muta un abar nai recensement tene ay lagir kundo ko tjo na jeune compte tote de ganjiran ko go takuj go kem dogo go ngan beg ferik go dokum dog malang tame ka de andan disi maktub yek gerin kutsi degun toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casquette ade jokogo baj ko ko ainan kodote anan jire kane kland totni kandari maktubu no to itam yakade girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itam yak kosin kil be kchat kada kun kete tite kujle kol go kuj daktor go urob go nyak sod man ko nji kitam yak jayit go porki kran klug akengani agni ko toroji itni malang ngam chadig malang uwei degna inge kandari deg maktubun toni kurosit kuronili najinga dijansi ne ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tamajeji ta malang ada sin ko sug malang inge motug ake nanan ko gene majkade interi maktubu ada girin goy Rari sansama kungi kwa mutanto ininana arata kada kemku jejiga jirko jejiga biejigni toni nya turun ya kada biejan kumiku kitetini. Gori sansama ndo tota jejingai nyanko toroni lika tamya kada isojita.